0: sa hornulake iitsinia are yunenene tiritene hisha since ewi e koduya e kotsinia akont he tiritene hisha since ewi e akatante lotet e akatante kon lokot e sinkut ewi e akatante mini he kok eti ehe eet akneto ee wa sinko hue ha he ka tante tiri sinko tse hue ke kont ani tani hisha ee he tu kona zon pe he ko unle tani hisha sits e huinte ar unko ga lak e ka kota a ale he tiri zon pa he sinko tse hue ku aga tante kuko yahe sikuts ehweku aga tante kuna werat e tetai aga tante duk en kuts ek ina kutsa a no te eyehe du kuts e tse deni ale deni he shai sinz ehwe eyehe deri aga tante kare ten he kut ina oa ten he le oa tenek eti wa akatante e tenhesha he alakayate e ka wa akatante tenhesha he sinke we tenhesha e dule kutsara kote e ka kohle he tri tene ko tene he kona soko ona e he tene tsara kete tri uti thai dule e kutsa kotse te e kwe di tai he 1-866-223-7775. E tene ke he tule lani akets arako te ko ga tene ga tule so ako ke le. Tene he sha du kuna sumpa he ko onle hai rahwente tere uti tai tule kuts akots e te e ye he 911 Totinte chutene ko kuts ahat e ilisa tak he watu le kuts e kuts e te. Hai hetini he shake e uko gante a ke ko hai se chutene ko kuts ahat e a ke he kuna suko a ko kaya a kuot e ko on.
1: Sin apa Joe Kennedy, Pitsi Que Mary Kinney, Nicotin, Ayunta Hona Norita Beja, Candide, Quilly say where it will la, I did not say where it began, shall I? Quilly said brother, the poly on Kinney, and soon began, so. See Chile Sigua, see dear Sigua, who the Gereso, who is the Unicule Begesola. Quilly Cotin. Si chile, santé, cette année, ciné. Diri, t'es qu'à le goût de couillé à Mahoula. Sa mam, fante, n'a pas fante, hein. Il t'a écouni, c'est là. Ha! T'as si qu'à la taquerie, y'a le coucane. Kani cha, couillé à panaïté, santé gâchel, c'est couillé, tu l'as. Y Henry John say si chila na kena ka ta tere te apa na he kete ti chin ta ga ni na kaga te no pa le na tsi a no pa na ni tsi a le apa mo wa pe ka ni ka tsa we ka ti e tsa we so te na son pa pe tsa son ta na kaga ju na i ti pe na ka na i ti Sri apa na to na hene so ko tsa kha inte pa na ite ga ta ka ka sri na ke ko ko o ga ko tsa pa na ite he le tse ku ye ko tsa e ka ki ke na ki tsu chu ki de si ni ko la sa ta sa ta si ta te tsu si ti chu la de ko tsa si ni ko ta ti ri se apa la ka de ka ne te years na no hu le ko tsa na ke na shon ka de na kene son se son pa da ka te de ga la ta la a yi na ke ko ka wi che Naki yüne zule denetim hatta aladı. Rasyon sarıydı gülale. Kaça ne zona ki ne şöyle. Sinan naka kavga. Ayıga hüntile sütü çöldü. Naki çüne naki dinilise çılan diye bu ka unta çadı. Dar naku çüle nakfede otende dene hareyi çüledi. Dar Prandin skulca mahalladi, anla. Kutay skulwa kena gita. Tahitsya, anla. Kutay utal niwe. Na kuchil kal niwe, kutay kwa utal niwe. Inlet

Nezi zatani tla hong ko henezi ze wata honzindi zo nitsi atle he wora etzanek e kontak ko he de ke tle he tinde de chondelinga Mackenzie Delta e yegot zo etzanek e tachoba watla wora de ke tle he Environment Canada Eye gosa dinze honodze ketze kwe. Zon dakwetlo waga atlehi dabacha wehe Salt River Reserve dito gihe o tano persen yeza gihe tsungwe gode nano dani tsi naitso wats on Diono sinla edza tlunzek e dito gihe o tano percent ehi gihe tsoa kuda nano kambani tsi naitso wats on Diono di edza inta kong wehe tili eke tai diho tsoha de ehi gihe o wagati wehe ha de tano percent yaza gihe tsungwe agwada nano Kambani tsi naitso wats on Diono tai edza. Hatlo de wehe enterprise di hotso ha de gehe o tano percent yaza gehe jakwea gode na no Kambani tsi naitso wats on Diono zon di edza. In da kong wehe til wehe Kakiza eye gotso chan leg di hotso ha de gehe zaza gehe ko tlondi edza. Itlidlin kon wehe Jean Marie Verver du hotso ha de gehe yaza gehe ko na no kabani zi na hitso watso diyo no hono da zo inle edza. Kutili wehe nahani abiyut eye gotso son baik e di hotso gehe ko na no kabani zi na hitso watso Diyo no eke di edza. Zon gohe son baik e di lo tehta di hotson ha de gohe ko. Ya zo tota nitla honda wagat ya na no. Tike nitzi na hitso watson diyo no eke ta edza. Zon tlitson ginek e wekwiti wati e ye gotson beshe kon. Di hotson ha de gehe ko na no tike nisi na hitso wats on diyo no tota nitla hunde nisi eke tsonga de atlon ton edza. Kwadze kon di zen gehe yaza gehe ko wagat I na no tike nisi tota nitla hunde nisi eke tsonga de hono edza. Tle go tli wehe ti luita. Di hotso ha de gehe ko eke di edza. Nedlin kon dito gehe etlat a wehe sa eye gotson ko. Ko di hotso ha de wehe ha de zon eke ta gehe tsungwe agwada lonton edza. Delane di hotso ha de yeza gehe ko ta edza. Kabati Dito gihe yaza gihe saha on eye gotson tota nitla honda gihe kotlon wagat ya eke ta edza. Zo dege kon eizon wehe sige chik di hotso ha de gihe yazo sinla edza. Dege gagi duna kontage ganage dehi atlave Akong gihe dito gihe sade etlat awehe sa ezon ko di hotson eke tai edza. Akong dege ginek e akong nano da zon tai sa hain onhon tene tua gut in lena akong ginek e. Ezo enuvik didi akong gihe di hotson ha de gihe sade tlongton edza. Hotenda nek e tuk tu yuk tuk e ye East Channel region di ho tso ha de ge he sa de e lat a we he sa e go tson ko di ho tso na no kambani tsi na e tso wo tso di o no
Totanit la hunde, Nizzi ekets on a dead tie edza, Hotenda neck e dihots o ha de dihots o yazo got in, Honda dazo. Sindla ni indi, intle edza di togi had the sindla nits ego o. Hotenda neck e dihots on gihik o with a tunnel, person yazagi he jack reagot in, Honda daz o sindla. Nindi neke eza dihotso ha de tlongton nitsi goko. Hotenda neke nonde honta konwoga ha de uluk haktok dihotso ha de gihe sadde nano zike nitsi naitso watso totanit la honda eke zonwa da zero ke hoton. Ako hotenda neke dize itla gihe It's like he has a tongue, forgot its own, get it like ja, a got in a congine, ha, ke ha de, neke, sazon, eke, click, a lani giga, ha got a hot in a honey song, one danuk, a get his yazat, a tongue, a got in. D neatly conta, waga atle, he, what at the get lay, he, Environment Canada, did zing. Eggs like we had the Eye Gosa, Taizink E, Honok, it's like we CKLB 101.9 FM, we have Goyati Edak, we have the voice of Dene Day. Masi Cho.